0: ni mo na e ho e na mo so bus no e be ba be si amo so brantem na so be fa bi e ho sa so na mo so amo wo teshi wo teshi ni ne patem ni na so a bra teshi mobile be bia ye lo du habo ka na e ho e na mo so mo be ba na ma be fa free bus no e ho na e de mo so
1: na me shira wo no sha mo so fo wi ka me pa cha no pay ye be sha sentem 7 mo mo ya so be ba bra be hu nyame to me bra 7 me
0: pa cha sure 4 no so bra
1: ah sure 4 wa wo tie bia no ti me say so see the benefit na me mompae for transformation nyamia kanche me pese me ye ho juma enti the number na ma pa for the nefre na ya bompae ma e ye 0551812120559181212 and the first number dey toss me you know e ye 0541199926 0541199926 me pacho won so fresh sia wo dey so seed ni bi na frere ya mon pam for transport whatever ma me be phone last to me bia oni pa na wo bia won frere na me mon pam man wo tie me
0: papa and then of course ni na your mom mo ba no
1: aye
0: wa wo frere ni you are your wa papa me ba program ni me ni pa say ni
1: frere na me mon pam wa wo ba program no
0: wa wo ba program
1: aha wa wo ba program oni ni pa say
0: neba so papa me ti
1: mo yes say
0: bia na pese me ba e da ko nya ba ma o enti no number ni 0243 1066 and a 61 0243 1066 and a 61 0243 1066 and a 61 0243 1066 and a 61 Hello, good morning.
2: Good morning.
0: Open me pacho na o ka safri he
2: o ka ka city sakumono
0: me pacho program no oni ni pese na e ba
1: na o pese me mom pa ma papa ni e de na pese me mom pa ma ka
2: o mom pa ma me na fe no koso
1: masa wo juma
2: pe ye ade ko de khale
1: what is say
0: e de na
2: ha ade ko de khale
1: abe fo ne ta no
2: abe fo ne ta mo ta ta me me da mi ti me na
1: oh u ka wa sama o ka kwa ma bra ho o se ene me ni ni pa fo na e ba nanso na dwuma sam na te se o ye dwuma ba te nkoso aha
0: nkoso
1: aso bi una wo se ba pe wo sika
2: oh
1: na tampa na tampa wo bi ko bi
0: ko
1: bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko bi ko bi
0: amen
1: mi chika mo yesu dem
0: amen
1: ewrade amase nyumpie
0: amen
1: ewrade ye ye die proma ho
0: amen
1: ye ni atwe ni wochi
0: amen
1: ewo yesu dem ka amen
0: amen
2: amen
0: macho owa sakumo no so bra ndungwa be fa me bas ni bi ewo ho no me pa cho wa why
1: ono na ni wa ba obi okro osima no pe ya ba
0: obi okro osima
1: ntuli bra la pass ni
0: bra la pass ni enko
1: na be fa obama ka no
0: Hello, good morning.
1: Ya kwa mama oso fo du asara ya birthday.
0: Hello.
2: Mama,
0: you can suffer.
1: Yenye birthday wa.
0: Hello, mama, you can suffer.
2: Yinyano.
0: Yinyano. Okay, ya kwa number ni 0243 1066 and a 61. 0243 1066 and a 61. 0243 1066 and a 61. 0243 1066 and a 61. Hello, good morning.
3: Morning.
0: Mami, yoka safri hii?
3: Kasafri hii.
0: Madina, and only you pass any ever?
3: Kasafri, miti, mihufa, miti, dade miti, nawana, chuna, miti, nawa.
1: Tilo ya.
3: Ano wona.
1: Asa se da bay. Oh my God. My God. Na uba ba all night.
3: Kaje.
1: Fansa ko ya sema. Owu obiara o ma se sama o. Yesu de mo betwem.
0: Amen.
1: Owu obiara tatao.

0: 500 Ghana.
1: Set up.
0: The way Yamana Boro.
1: Set up.
0: And put the way 1,000 Ghana.
1: Set up.
0: Sera bamba to nso
1: emetapa
0: e kwa bi onam so no
1: Jesus
0: e wa de fa no kwa na fa na bra
1: emetapa
0: jimomo no ba ne ye bi jamane mro manyi tanga na kan wo ma ye bi go onso watemi akwa awo so
1: kwasa
0: na ye owo da ne ba so momo na mpa no je

0: metapa
1: ye de ye wutere so musuo
0: e metapa
1: o hawo ni adwentwene
0: e metapa
1: e musuo ni esu
0: e metapa
1: wade mane mpare mo
0: e metapa
1: wade mane mpare mo
0: e metapa